0: Ketchen ke lena la gosha go tswa fela go trosa sepela fela the soil gore mo station and says go tshele jabatho re tshela 3.9 FM brand magadi re tshepa ka sera go le boga wa raka dintlhagolo tse ditaba taba ka botlalo tsa ria bo lo sum tlabela tela metsotso ke masompedi tlhano ba le gone bile bontshele masompedi tshela ba kre masompedi nne ga botse re bile fela e ring ya bo lo so ba mothele jara re tshepa sepa se se ripa sa mathomo sa lana mola are tshe gore re tshepa 3.9 FM le gore gatela pele mesong ya legono
1: go mme re gatela pele re boledisana le ba gentleman solution bona batle re botsa ka modiro ba moletlo ba tle ba hostile ka di 9 tsa August thobela le kae
2: rona sa pele ke thoma ka u dumedisa ba theletse ba radio thobela ba radio tef stishi sauti ele tsa batho ke lente bo khanyao ke tjoela go la Solomon Dale ke rometse ke gentleman solution
1: awa di ka gala na le ka re tlhalosetse ka boripana gore na ke moletlo wa mohuta ma old tabelo o dira ka di 9 tsa August
2: e tlabe e le moletlo wa go ketika basadi es re tseba ka moka gore letjatji la basadi le tla mongwageng ga tee ke di 9 tsa August re tlabe re ketika basadi mo ilong gore re to ba re na le baeng ba rena ba batlo re thushang ka gore fa maele le jo tletse bophelo gore bona ba bile strong jang
1: aba di kwa gala na me le hlohlele ditsekenye go thoma moletlo mo huto
2: gentleman solution ke mo khatlo mo so wa bana ka molagae ke bona ba re hlohle ditseng ba re le ka sephale ke bana ba re le fa monyetla ke le tjatji la lena itlang le ketike le rena rena re tla le sponsora ka diloka moka lena bitsang basadi ba le tshepileng bona mo motseng ba le bonang e le ba bagolo di role model re tlo ba rena le mooki wa rena wa go tswa ka molase ba yeng clinic ka lebitso ke Marinki Mawasha yena o tla ba re tlhatlha ka bolwetse bo bogolo bo re sa botsebeng ba basadi ba bo bitsang civic cancer and then re tlo ba le mosadi o mongwe wa bobedi ke mmara magwagwa yena ke mosadi o ileng a ba strong ka morago ga go latlhegela ke monna wa gage ile a godisa bana le tee a ba strong o tlo re bontsha gore le ge monna a sego ka lapeng mosadi a ka e swara ka bogaleng a le tee re tlo boa gape ra ba le mosadi wa boraro ke Tsela Phoshoko yena ke mosadi o ileng gore wa le go wa mošomo a sa ka o swara o ke diretse dikgwebonyana tsa gage o ne mabenkeleng yana a go rekiša tsa go ja tsa go iša ka maleng e ka ba mabenkele a mararo ene e sa le moswa jalo o tlo re bontsha gore mosadi ntle le mošomo a ka kgona go tswela pele ka bophelo
1: aa dia kwa gala ke tsone ka nnete na mmile jale moletlo o ka ba e le wa mo motseng fela goba basadi ka mo ka ba o tswa poleke tse different ba katla
2: re re gothe-gothe itlang le thieletse itlang le boneng basadi ba go tshwara thipa ka bogaleng ba bangwe le ba bangwe ba amogetswe re ba bitsa ka moka re re gothe-gothe
1: na mme le jale ke ditlhotlho dife tse e le gore le kopana le tsona ke ra e le rulaganya moletlo mohutong
2: ditlhotlho ke tse dintšhi ba botsiša gore na re tla le tlo re fang le tlo dira le tlo re dielang awa nna le gentleman solution re boledišane gore awa ka gore ke se mokgatlho o moswa o sa thoma re basadi ka moka ba batlang re tlo ba amogela ka welcome drink e e leng gore ke cocktail e nngwe e tla ba mocktail ba go se nwe majwala and then re ntse re dutse re ntse re tswela pele.

0: Koko.
1: Mona la ka monu.
0: Ah, Ivan, le kae na?
1: Yo, muruti ke lena.
0: Eh.
1: Ha wa ka tsiba gore ke lena a wa ke tsaba ke tle ka kwa. Ke le ya bona gore eng. Ke gare ke busy ke tosha maswikana a amo. Banna ba e ba do bereka gape ba do la thatse sengwe se sengwe mo barata.
0: Ah, man, gape ke ya bona gore wa go e bile o shirile o la wa gale a ke sa o bona.
1: Ha wa muruti nna re leboga lena.
0: Eh. Gape bona ke rekishile William.
1: Eh.
0: Gore ata a shala a nchekela gore banna ba ba bereka byang. Marao ke ya bona rao. Ke mathaga fela mo.
1: Ha wa muruti wa tsiba muruti William ke muruti o mola tsiba a ke tsore le tshomotsi ya kae. Ha wa yena ba ita thola a thotheletsa le banna ba gore ba age ka pela kana wa bona gore ntwe e tata itse ya ke moye.
0: Awa ke a thaba mara bya le gona ke buile le nna ke tla bya le ihlo gore ke bona gore ka nete nete ba di alo tsa nete gape nna a ke nya ke phoswa ke nya ke totsa o to kreka kreka.
1: Eh muruti ke kgopela le mbotsemo ga botse botse mosamaria wa wa gaogelo ke ma ke ra tlhoka ine o we a di o tla tswelela bone gore nna banna ba ba di a mmereko mo botse fitla kae
0: watsa mogale a di ke batho ba ifane
1: eh
0: bontsi bya bona ba bona ba nyaka gore ba be anonymous. E tla swana le ge motho a ntsha karolo a le somi kwa kerekeng re ka sware maike rata maro go eletsa gore mase ba nyone o ntshitse 10,000 yele ka mokgweneng ka gona re tloletela yena monna wa mosamari ya gagelo a ke tsweletsa gore aowa ke nna yo a go thusitse mara rena ga re na maatla gore ka go bota
1: mara moruti mputse tšatši lengwe ke ile ka re ke ile kwa kereke ke nyakana le lena ka hotsa yo moruti William a e ne monna o mongwe mo botse mane wa tsiba wa disutu a swerile le tayari kore ka monaganong wa kgabaganya taba gore e ka ba yena mosamari wa gagelo
0: aowa a ke tshepi mara ge e le yena o tla ke tsweletsa.
2: So, lwana wa tsamangwa nyanaka?
3: Ke a tsamaya, mma.
2: Watu wa tsamaya, ka nako e le rena re tsamaya.
3: Tla le tlholosela dijo tsa ka la re leseding ke ba le mo.
2: Ei, apa re dirile bathwana man. Yo, awa man. O ka re nge bo phela mo ka nnete bo phela ba imo wena.
3: Awa.
2: O ka dijo tsa ga re ta tsa menwana.
3: Awa, gape nna gore ke boe mo ga botse botse ke buisitse ke that peaceful march against batho ba go tlhorisa di gay, di lesbian. Kore,
2: okay, ke a go kushisa ngwanyanaka. Ke taba e botse wa bana ge le tla dilong tsa mmo. Batho ba tshwanela go di tlhorisiwa ka mogo o kare ke diphoofolo.
3: Le a rereša mma.
2: E le bana o re o diang o tsamaya le ma o requestile.
3: No, I was thinking since papa ba ya mmerekong ba ka feta ba nshiya kwa le. I don't know. I was thinking.
2: Wena ka role papa go nna. Okay, o na le mathata.
4: Lapala ka la go ratega bathong. O ne o re le botsana bjang?
2: Matlaba. Ke tsabela le ngwanyana ga pa re wa tsa mae.
4: Moredi wa rena mo botsa, mo re tsebile go beta. Wa bona mo. Mara mo ke nna mo ga tsa ka re bolele nnete. Wa bona mo ke nna.
2: Eh ya bua. A. Uno play wena ka nna.
4: Wa bona wena.
3: Ah, Elis ka baka ke tseletse lena le lena.
4: Ka moka ke re.
3: Ka moka ga lena.
4: Mara nna ke kudu ngwanaka. Wa tsebo re ke nyile sedi. Nnete mphao wa ka. Aga. Thank you. O tang khumana go lo inya kere.
3: Okay.
4: Love. Bye bye. I love you.
2: Love you. Bye.
3: Oh wow. Did I just see and hear right? Kare bo papa matsetsana go na le dipheto ka mogae. Le thomile go kwana ne?
2: Hey bona. Na ga no ka do makatsa ke batswadi ba gago ba thabitsana.
3: Oh, rapid, this is new. Considering the fact that we're about to be living up here, we're going to be jolly.
2: You know the chance to marry the act.
3: The vision of love, I've never heard about Papa calling you love in a while.
2: Let's go get our water. We're going to go get
3: it. I'm going to go get it. Get to a kinya kangle na ger. Mami, if you like it, come here.
2: Bena, come here. Kishabeshabe, we're not.
5: Mambeke. Mbeki! O mo kae?
6: Ke ka mo one room ya ka ke se kutile.
5: Sure, awa ke thekana ja ke ngwana ola wa go wa botlhano o re gona ka mo gae.
6: Oh, ai, tya kwala.
5: O se go bea Mbeki.
6: Ke gare ke a leka-leka le pelo e tabo ya madulo.
5: Awa e bea, madulo wena. Eish. Amampeke wena o kana pa botsa soksuna. Kapa soksi antela ka bogala. E bile o ba re wa mpolaya.
6: O di le botse. Nka go kokotse thogwe ka mokokoto.
5: Ka mokokoto wa inyekre. Nna le wena wa tsara ba khosi. Pinchana sa ino. E nna ke be ke no re ka o thusa ka go botsa.
6: Mamorobi mara o bone ntjo ntse thaka. Bokelo. Ke tsogile ka spetela ba ntse ntse tripi.
5: A ke gane. Le wena o di aka gore eish.
6: Mamorobi nyo ke le mpolaya. Genke ke hwe. O re ke di betse na pele ebile na pele ke hwile.
5: Pele nna ke ga kanegile.
6: Ha ho mmamorobi.
5: E ke sa re gore o taba go a fitha le bakala gore o bo o di bale.
6: Wa le bona le lem. Le tlo go bolaisha. O ne molo mokudu mamorobi. Ene o ipuditse gore wena morwago ke mokomishina. Ya le mokomishina wa mmatswane o re lukisha community ka re tsaba ja go sedi.
5: Ke go bona tshwarele wena. Ke be ke sa re go ta dira ga so. Sho. A wa ke ona la mogaladi wena. A buritse gore socks ke monna. Ke la ke nna kana ba ka itse ka mogomo gore gore ke yena mo agela.
6: Mamorobi wa bona tsaba ja maka. Di tlo di bolaisha tsa tle di.
5: Nako ngwe kere ke be kere ke ya go thusa na.
6: Awa ye lona a se thuso.
5: Mara le wena. O se sadi a ka mogolo gape le nna nthusitse.
6: Mamorobi, o nyakile mpetisa stroke. Ke nyakile ho ma le side. La gwa tswi.
2: Mmenere. Hey, le kae mara?
4: A rona le kae principal?
2: Rona.
4: Yeah.
2: Mm. Eh, o tsa kere mebithini majeje a le sata mrena.
4: Yeah, man, e shimo khona ino ba gore principal. Yeah, go no ba le je dingwe tsa bophelo tse dintshwereng.
2: Mara le ntse le petere.
4: Eh, a di tsa mabyang ga botsotsa maka mme.
2: Hai, ba tlile batswadi ba tlile wa tseba. Batswadi ba thagetse. Ka dipuelo tsa bana.
4: Alright, alright.
2: Eh, meeting ona ro swere and then eh. O ka tsapa hore go tlile mang mo sekolong this time.
4: Eh, gape di tsholeng ka moka principal, o taba jo gara. Di a gathisha.
2: Wena mamogolo wa gwara. Mamogolo wa gwara gape ebile ebile ana a mathomo.
4: He ban.
2: Ba tsageng ke ke maketse ke gore ke sa tabegile gore ka nnete nnete na.
4: Awa bana, awa ke taba tse di botse tseo gape gore mo re tla ba le jolo pele.
2: Ya, wena belo o re lebaka la gala gore a ba e bona a ke gapele ya dije go tamo. O ba nyaka go kusa gore na gwara ka nnete nnete ntwa e bolela gore na jolo number 7 go top 10.
4: Mm.
2: Ke tsona na. So a ke fitlha mo ke a motlhalosetsa gore gwara ape o a bereka.
4: Ga
2: ba ka mo fa le maele a gore awa. Ape ngwana o ke. Ka mogwane wa kere le mmoneng a phumeletse ka one le nape le motshwareng kore le mosupporte
4: no mo le dirile botse
2: batlo ba tlogele go tlhaba mofa mebereko ya me useless kore ba mo thege mo dithutong tsa gage.
4: Ee, ke nnete le ena a tshwana le bana ba bangwe and-e ke a mmona mane gore matšetse aoa o gare o atla mane le lenyatso le la ba e na le lona lela la kwa morago lela le lebe le re fa mmereko montšhintšhi ka ena le lebe le re tshwenya ka ena oo go a bonagala gore noobe le o thoma go bona tsela ya nnete.
2: Ya gape o rare o go tse le ka motlhogo.
4: Ya
2: go bona gore tsela tsona e beedi o ba go senya nako.
4: Ee, awa no a gona bothata principal e
2: awa mara
4: ee
2: gape koo gopotsetle
4: latsere principal a go dirang ke nagana gore anebelo ke nako a lunch e reng ko thega ko kry-a di-vitamin ya
2: o tlonkwatela go fitlhaneng wena.
4: No re tata ish.
2: Ah, wa mara na go gopotsa ke sa gona ke le gore.
4: Do opens, do closes.
7: A tsa gore le se se go sa gona wa se bona. Mmadula o miemiela.
4: Ke re na dilo tsa ka disepela ka thelelo man.
7: Disepela ka thelo ga botsebotse go dirang e di tlhalosetsa
4: le rebele re o dirang motho a se ka thaba gane man
7: a wona ene a re gane motho a thaba e fela go ne mathabo a mangwe gae a gonontsha
4: dilo di ntshepelela botse mosumong ke bereka le bo lefofa ga botse ka mo gae e roba shebeshebe man le ka tshepo mara ke re le ge ke ya mushumong ke buditse mogatsa ka gore I love you.
7: Wena?
4: No no no.
7: Matume. O botsa nna mane yago.
4: Eh.
7: E re go botsa. A kere kere ke go botsa di nnete wa re mane wa thoma.
4: A le ga strong.
7: Nena, a wa ke thoma ke ya fetse.
4: Eh, a wa fetse ja nna
7: ke tata. Ke go thoma gona nka se dule ke thoma. Ke gale ke thomile. Ke tla ka tagare wa le ke ya fetse. E re go botsa. Go ne nto ngwe ke e bona ka mogare ga motso a e sepele ga botse
4: mane
7: a e sepele ga botse ka bakala gore ke ile ke re go wena ke re a re boelele ga mathe
4: le tshenya ke go bona dilo ka leithola segolo
7: he ke tla re bona ka leithola segolo ga le ke nna ngwana
4: re phela meeting ya sebelo byale re gone go rarabolla mathata rena ka di technology batho ba go tseba gore a ke tsebe gore language shapolelwa ka gore e lebile ka ene
7: la rarabolla mathata ka mogwa technology le tula ka gare ga motso mothe
4: eh
7: e gone ga jwa
4: Maniwe, le na togelela ntaba tsa lapala ka mogonna. I know what I'm doing. A hona motho a tompotsanselo, le mo pedi a opela hore nye. I know what I'm doing. La itse ba go shemara.
7: A ke tla itse bela ka.
4: Longo
7: ka la ka sekgwa.
4: Ah, le na le ala la sa.
7: A ke re o ga nne go ya ga matseba.
4: Eh.
7: O tla re o re ke dipitsi wa bona ka mebala mo sha.
4: Mebala gone e to gathanna.
5: Waladi. O are re wa le felle jele tsa tshilena.
1: Mamurobi ga go atonya, ntlo e tonya go tonya. Moriti wa ntlo e ga po fitla kwa ntlo nyela. Ha wa.
5: Ke marega. O tshaba ka mo dintlo ka re go atonya.
1: Eh.
5: A wa go netsa. Yo, mogaladi ke tile.
1: Ho le dotse male gore yo. Ke eng sa?
5: Ha pe ka ta ka wela.
1: La wela ka hi mamurobi. Nang ka ni le ntlo.
5: Ona la le reng ke monna lena.
1: Mnaka yo ha na socks asimnaka socks ke papa ngwanaka
5: o le kule ditaba cha mampeke wena a wa go re mampeke o di betse
1: mampeke ngi di bala
5: e
1: o di batsa keng
5: wena na ha bekere ke mo cha tsana
1: ke taba eng e mamurobi le tabula batho ka dipeng
5: ai le na gape ke re ke mo cha gore A kre wana mpuche ore pra socks ke papa go nthase.
1: Eh.
5: Kare motho mo ke na ga nka mo ga.
1: Ah ah ah ah. Mamurobi. Le buritse mampeke gore ke agela ke socks nna.
5: Eh. A kre wana mpuche.
1: Le kutumela. Le kutumela ke socks gane.
5: A kre ke papa go nthase. Na ke a se ba makutumela gore ke loma.
1: Ah eh ah eh ah eh. Ge ke re le kutumela a kre socks. Socks ke le kutumela la mampekeng e sebelaka. Nga se agela ke socks ntweka. Sokwa o ne tshelete le goreng a ka fa batho ba ge se benna nna ke ne le go tsumela la ka la go nkagela ntlo
5: na ba ka khutshisha wena
1: bile le re mampe
5: ke go tsumela ke bo socks mampe ke gape le na ka ra ba ka mmotsa ka re le go tsumela le o gore ke socks pero o wile
1: a itse ka le fa
5: se ntse e a fe o ka zo ga spetela o ska sa ga wena
1: a fitla le spetela
5: ga bo jo ka le go socks
1: pele socks o reng Mamrosh
5: antalala ka sithunya sa.
1: Ah,
5: a bo ba re wa mpola ke nyo go lohwa.
1: Sithunya gat socks o tlo le fetsa kamka.
5: Awana mana nakare ke be ke di a tsokana.
1: Mamrosh
5: ke ke ya ga khomile.
1: Ke le khumule, khumule la ntaba tsa batho. Le la lebelle tsela tsa go ga mahlaba.
5: Ha? A ke re ke tsama ke luki tsana.
1: Bele le tlo kwa mamrosh.
5: Hela wa tsaba ke re go pele re tshwarela. Go re tsama ke go pele re tshwarela. Eh, na se go hwa.
8: E fedile bjalo tshwantšhetso tšweledi ya rena mararankodi a bophelo ge e le nna Patricia wa ga Leputu, Gloria wa ga Maponya, Paul Letšhelele, Lucky wa ga Bopape, Mahlodi wa ga Malatši, re re tla buša re kopana gape ka moso mararankodi a bophelo.

re tlogele pele re leboga mo bošegong bjo bo botsebotse bošegong bjo bja lekgono bja go tlhoka bošhaedi e le ruri nke ke thoma ka ditaba tša go amana le mokgatlhelo wa kgwele ya maoto wa lefase FIFA. Ge ke tsena go tswela fale moporesidente wa FIFA ke bolela fala ka Gianno Infantino o tlogele pele a lebagane le kgatelelo e kgolo kudu ka morago ga gore ditaba tsela a di boletse go a re yena o nyaka gore tse dingwe tsa ditseka tsa FIFA di rekišwe to the private investment bjale ba bantši ba tlogane pele ba sola boetapele bja gage. O gopole gore FIFA e be e rata go ka dira gore company ye e be le babeeletši ba private lefase ka bophara e be bona ba kgona go ka dirang go ka manager tournament ye ya lefase. Jale maikemišetšo a FIFA e be e le go ka nameletša mašeleng a e ka bago goba go kgoboketša mašeleng a ka bago 4.2 billion go dikhamphane. Ba lebeletše gore dikhamphane tše di kopana ka moka mohlomongwe di ka kgona go ka ba tsošeletša mašeleng a ka bago 20 billion. Jale go ile go a ba le mekgatlho ya kganetso yeo e le gore o tlogone pele ile ya gana sona sephetho se ba ile ba tlogone pele ba kgalema ka bogale. Mokgatlho o mongwe re ka bola ka one ke mokgatlhola wa UEFA o ile wa tlogone pele o kgalema ka bogale sephetho sa FIFA ebile re lebeletše le ba bangwe ba go tlogone pele ba le kgaose letlhopha se sa UEFA le bona ba tlogone pele ba ganne ba gana nango ba re bona plan ya Infantino e ka se tsogile ra e dumela le ga teng bjale. Go bile le ba bangwe ba le gore ba tlogone pele ba sola sephetho sa Infantino go tswa ka gare ga mokgatlho wa FIFA. Motlhatlhi wa maloba wa Arsenal Arsene Wenger le ena ke o mongwe wa ba bagolo goba ba bošiši ka gare ga se ba se bitsang gore ke Global Football Development. O tlogone pele a thegile sephetho sa ge Infantino a gomišitše sephetho sa gage sa go ka dira se ba nyako se dira gomme anapa a thabela yona taba eo. Ge ke motsopola fa le Wenger ore absolutely necessary FIFA Secretary General Martius le yena o sotse kudu Infantino ka sephetho se ba nyako se dira sa go leka go ka amogela di-private investor gore ba tle ba kgone go ka beeletša ka gare ga mokgatlho wa FIFA ka fale ya o ka kgona go bona gore ke bathonyana ba bantšhinyana jale o gopole le yona UEFA e ile yanapa ya tliša mantšu a gore bona ba tla tšea FIFA ba iša kgorong ya tsheko ka baka la gore se ba nyakong se dira ke matlakala fela a go netefatša gore kgwele ya maoto bjale e tloga mo e sengtse gore e ye gona bjale e ya ka letlhakoreng la mašeleng bjale ba ra wa rena re tla kopa

re tlogele pele re leboga mo nakong ya bjalo. Jo, ke be ke tlogana pele ke leka go ka checka re sentse re bele le baeng. Sentse re bele le baeng ka fa studiong ba go tswa ka kua Safa gona ka fa Limpopo. Re lebeletse ditaba tsa go amana le di-playoffs tse e le gore di ralokile mo mafelelong a abeke. Pere ke a bona reno re tlogana pele re palela ko go ba humana. Re palela ko go ba humana fale mara kedumela gore ga ene taba re tlatla re lokisa rena le bona gore nna re tla re beakanyaneng poledišano ya rena ge e nepele e padile tšetšeng le la lekgono. Sebapadi sa maloba sa Mamelodi Sundowns ke bolela fa ka Lucas Ribeiro Costa. Ditaba ke tša gore o kgause le go ka ba sebapadi sa setlhopha sela sa ka kua Tunisia e le go Esperance Sportive de Tunis. Mara le ga ditaba tse re di kwele re kgona go kwešiša gore taba ya gore a be sebapadi sa ka kua Esperance Sportive de Tunis go bile le ditabana-tabana tse dintši kudu tse le re tlogona bile di tlhakatlhakantši tše ditaba tša gaga gore di mo sepelela gabotse ka baka la setlhopha sa go tswa kwa Libya e le go setlhopha sa Al Ittihad SC. O gopole gore ditaba tse le re ra di humana ka sebapadi sa maloba sa Mamelodi Sundowns ke gore Lucas Ribeiro go bile le ditaba tsa gore o ile a napa a tshepišwa kontraka ya mengwaga e meraro le setlhopha se sa Esperance. Le ge go le jalo setlhopha sela sa ka kua Libya ba re le sona se ntšhitše nko sa re monna wo Lucas Ribeiro le rena re na le ditokelo tsa gore re ya mo owner ka baka la gore re ile ra ba le dipolelo le yena kgweding ya May gore kwa rena re nyoko mosaena. Bjale se thibela Lucas Ribeiro gore a kgone go ba ka kwa gare ga setlhopha sela sa Tunis sa Esperance ka baka la gore o ile a ba le dipoledišana le setlhopha sa Libya sa Al Ittihad SC. Jale setlhopha sela sa Esperance le sona ba re setšhaba go kanapa se gapeletša gore monna o ba mo saene ka baka la gore ba kwešiša gore nnete o ile a napa a e gokaganya le setlhopha sela sa ka kwa Libya pele a ya ka kwa Tunisia. Jale se e tlogana pele e ba mpoboto o mogolo kudu leswika le lekalang kgekgenene la go dira gore bokamoso bja gage bo di o felela.